bazı bir bana ya çengin bo mama. Yesu ona mama ha. Banga sinzizininga uno kunyeredzera panango banga achafuna ende kumbuto ufunzi nkazinkulu ala mukakali alokota mapesi agasa moto apipisa nkuche agensi mekupisa mwana toera kuti yaende kumbuto ufunzi yaleki kala mimba nchudu afungiswa nkazinkulu kunyumba ya ungumi kipo nalini nkabi kupidwala iwe wati mama ndi analfabetu ngabiziwa werenga ngabiziwa lemba iwe kutikana mulungu wako nkoma ziwa kuti nditsoka ikwenda na kwende na kupatewe mafulumwe ai nkazi nkulu angakhala wakusukwala makaliro ni anafamba nkhabe 5 horas na 48 minutos unyimbo zato tirikuenda nazo mpaka panzizo tandatu wakubva mphangwa za misazi.

0: Wakwana nzizi utenda atu seshara jmunu Musambiki mpangwa nanza atu kumaputu na gwelera wina unga kwana useri ni mapindi mashanu tiveni.
1: Radio Musambiki, hoje sempre projetando Musambiki.

0: takaunzwa mukati menyika ino yedu ngemakombatendi risununguko wenyika yedu ino majaha edu ana edu neazukuru ngaatambire ngemaoko mairi basa rino iri otambira nyika ino ngemaoko mairi ngoti iona ndiwo achine simba guru rekusimudzira nyika ino isusu takasunungura nyika asi zvikuru ngezvekuti majaha iona abatane kubvira kuna isusu ana baba nemajaha tobatana tinengo teipangira ana edu nyika ino iyi inyika yedu hapana keichazoendazve takauya toisunungura indori yedu kareko so yainga isina kusununguka takaisunungura kuti titonge isusu uye tiiwake chasara mazuva ano chikuru ngechekusenza para kuwaka nyika ino hatidizve kuti kwaitiparadzane kuita chikwata chikwata wese uri munyika yemusambiki muno basa rake raari ngerekuwaka nyika ino hazvina kuti kwai ndiro partidi yakati ndiri partidi yakati asi partidi dziri muno ana yemusambiki muno tese ngatibatane tisenze kuti nyika yedu ino ibudirire pasina rusaruro rokuketana nati
1: mazviita Santosh munguva dzino izi tohinitsa kuna iwe kuprovhinsia iyo yasofara una masoko kana kuti tobva nyimbo
2: panango mamuna mukuru wati kumbukirise nyimbo dzikaimbawo zire panzizi wokuti moto uri kugaka pai iripo ibodzi mamuna mukuru inadzindikiremo
0: ndinayo
2: chaulani tidze
0: Ramurai fogo, comandante, ramurai fogo, panachinozo uia, ramurai fogo, murai fogo, comandante, ramurai fogo, panachinozo uia, guisa indegi, camarada, guisa indegi, panachinozo uia, roai jatoro, jato, camarada, roai jato, Pana chinozo uya chera imena, mena sapota jete ya imena. Pana chinozo uya chera imena, sapota jete ya imena. Pana chinozo uya guisa indegi kam, rada guisa indegi. Pana chinozo uya gwanda injanji. Gwanda injanje sapotaje gwanda injanje pana chinozo uya
2: nzanga kwekule mphole gampwa nabofutada iyo mamuna mukuru mizimu iri kunzera iri kunzera mizimu vai
1: kaita kulinga lyale kuti ne ari kulakana izvo zvachikabatana zvakalakara mudhara we
2: ndimo takumbukira ndapereka takuta wankulu kakamwe salani mwadidi kwekule kasi ndiendembo kabva nzanga bulukira provincia ya tete Mario Gemo ndietane watandika nambozi pepale peno nkhabe
3: ife pano tiribe koma tina chipatano na anzathu omwe ari kuoneka ku kachisi waboma komwe pakupotsa kuchedwa apa akhala nafe mkati mwa michizirano yakusiyana-siyana yomwe wakuti anayo ndipo tikafuna kuti tipatane na iwo kuti atibweresere pakati pa bzomwe achiyezana achikunda wakalekale omwe ali chitambali pa nkhondo yakathamangisidwe katsamuda pakati pasempata kulonga
2: ngakhale kuti hali rede nkhedidi apite nchiverano taitai tinabva nyimbo
3: ipso tibwera kale no achiri mapunga tiri kuti kachiwiri tinkumusa much best
4: Mario che Mario ma so vera quasi forse con il mio mondo ti riconosco ancora sono a sigari a me cana anne me nyam quando ali su con di no con di no con la ora con la ora con la ora con la ora
5: ndala masamba ndimbadzika kwenekwene ndine chitiritori mandande matsinga
4: iwo muma kumbukira kuti muri ndizaka zingati
5: ine ndiri zaka 74
4: Unamenya na nkondo,
5: ndiamenya nkondo, ndiapeta mu 1968.

ngova zvakwana pfumba mwe zvosukuno nomakumaviro museso nomuseso umwe ndezvo vinduma ora zvino 21 minutos diri kuti makurukoto nombuma kuwa kuna vana vomuna nsiku makumi maviri nashanu muna gore shuru shimwe makumi mapfumbamwe makumi matanhatu nemakore aikwana kuita mangomuna zvakare imbi kuita kumungisa kuna vapambi izvo munyika mbaimbai tina nguva mapfumbamwe makumi matatu omuseswa masoko pakati nopakati pwenyika sofala manika noinyambani

0: na vachichisi, ponapono vashakisiri. Chikurukuru shomukoka, nchokuda, kupandaraja ko uzivi, kuda komenenga no ganichwano kana mabuishano, akuzopina mbele kukuizwa, no kuda kuzovona, ngosaka jo uzivi, okuziva kuvona zvakanyorwa nokutotanga kuzviya zvakanyorwa kazhinji kazhinji kuna avajiji ndivo vava kuzobuya ponapo novajijisi. Vapotani voradio Musambiki tiri ngwina mudivi rushipiri nadivi romapeta shinda namasoko opakati napakati poino nyika tiri kumenenga sofala manika no nyambani. Pangali chino, takuti tuwani kuhuyashwe ku provincia yonyambani. Ndishiti, bozi noti ngeyo mdoni?
1: Masocha munu mnyika yo Mosambiki ngu alikuti pauno mkuu kushkaba kuvoneka imbi ngu kuna inka esepo yo Mosambiki ngu varuwa nika vashishipira mkati mumabasa ukusiana siana kufira kurima kuvaka pamwepo nokulapa pamwepo nukulapa ndenda joko siyana siyana. Va Gabriel Ernesto na kuri mtakura izwi epa bauhuaro juma socha. Muno mnyika ya Musambiki vashibuya achishanu chino pa radio Musambiki. Vare vakuti fafanya yukulapa ndwaji joko siyana siyana. Aizwi basi kuna mazuwa okuchareke jehwa ako mazuwa akadenga ayawari o 25 de setembro. Ivona vanoita basa ilwari kukuna zuvari mwe nuri mweni. Vana motokaru unashutengerebwe jese zokuti mtenda anosedera azemenwe kakurapwa. Ngatizwe nye mazu avu.
2: Ahenye mele tena a 25 de setembro. Aku hima amitiruli. Amitiruli hima hakambe nikambe. La hashu lave kaku. Hina ni chipitali lechi chingani maroda. Lugu hilakua hea chiveka kangwandau. Huchi kunga imova. Hea chiveka. Hifurula yonke mitiru. Hitira. Brand. Himbeta paka kama lugu hinga uveka kuhidatama seyo. Hisusa chipitali chaini. Chingani mafaramasia. Ya mimbulu. Chini vadoko dela. La hea kuhia tama kona. Hii akampamento. Hima hakuwa akampamento hitira. Ahinyi meli basi ya. Kama wa chimusi, tacha kurule kwa masocho, nada.
1: Wa Gabriel Ernesto, wa nyingeja wa shiti, kuitira kuti kuchada kubetehwa mare basi yohumambo, mkati mabasa avo, iwona enga masochwa, vano zitira mabasa, ngopachao, oga mabasa, anuwa pekeja mare kuti, va kwanise kushihisa kana nuwa mweni.
2: Hina masocho halwa ku. Hinga binzi seli ngufa mfumu, aku uhigisa. Hinga binzi seli ngufa mfumu, aku uhilavela afardamentu yaku hiboa. Zinyingi, shima heka kulu mzeni kamitiri ya hina. Hina ni empresa liwa nge itipografi, empresa grafika. A empresa li ya mahama pepa, ya mahama kartaji. Mungu ni makartaji, mwena munga la kusuhana mtu shiwona. La nyambani nga magwimbetela. Yeah. Hivyo na wanga maha. Kasiku, amfumunga binzi seli wingufu. Aku, uhinyika amali ya kuhitirisa. Kasi ama socha makulu. Ministry of Defense ya hinakambi, yu niliku, chukwa na kuhijikiri ara, ama organizasyon yako, ya urimu. Hina hivita na kuhisterifisu sifi kude Musambiki. Asterifisu sifi kude Musambiki li, yirima masimu, yidara zvifaki, yifuya timbe, yifuya zvihari, leswi ingani kuhu ingana wana la.
3: Mwongo mazeo.
2: Ahitalio, yashaveta na nyama, yigashita na male. Husuka, hiya lima shamba, hiya yateka azvifaki, hita gaisa, hita.
1: Gabriel Ernesto, mtakura izwi, pabau haru masocha, ashibuya kuna shtapira mazu choro radio Musambiki tishanu chino, mukati moku chereke jehwa, koku kirira ko makumata nhatu makore, napiri oku tangwa ko imbi yokusunyura nyika mnyara muba putukisi. Soko, ravere mwandine, Armindo Masinga kufira muprovincia, yo inyambane.
0: Bakupela kuzwa kusoko la vira kuprovincia, yo inyambane, takena dakari kuprovincia, yo mani.

Umwena vesera radio, tikakumbukira pa nyimbo ikaimbwa makamaka na Ntongi wakutoma wadzikwatino ya Mosambiki papindi ya mabasa ali akachitika nduli. Na ipyo msiku ya lero ninga sabudu tsadziwa kuti mbazinji akachita makamaka tikulonga Ntongi adzikwino ya Mosambiki na anangwa kusiana siana akachita nsembe pigua tai apo ife programu kucheza pantokoze ngabe sala nduli ngabe na kukumbukira mabasa mabozibo.

0: Uya, seri shinambuya kwata kinyo.
1: Akuta takuta
0: Kuta
1: mfundisi.
0: pastori. Kuti basa ifambe. Kuna iyo mbavu yanga ine pano na mbavu ya kwa mbuya ntunzu wa nkazi. Ili pano tusene na habari. Mungu mapenzi. Kutabwela kuna iyo wananga achiwiri, achitatu. Wachinaye ate kufikira achinomwe Mulungu akuwapeza bwera mbukula ng'ono wanga labuka shimoyo afika masiku ano bukira wambuta shimoyo wabodzi na titia buka ya matanda idapipewa atamanga bwana na kumboyo Mulungu mbapeze kuna habari azinji na igreja ya igreja onsene kalibano zulu manchi umu ni nzizi wangono azi buluga na tanguti tingabunga na tinga njipa mbiti kabano ngaza fika mzwade ngaza kusa manji antu akumana antu pangono batu manji penseni bia ufama mwanti mwene na kuna kareni kukapitali futi onseni kutongela kuna nyakwa mbia kizitu mbia paza kutetu na maiwao kubwela mbu azukuru wanangu walikunduru Jordan Domingo iyo wanangu wazikupiwa manje ndikutenda ligari na ada manje pia useni mpapikali manje mwa Mungu wena na iwa nyama inganga kalipano wawile kudondo na useni ya kalipano manje Mungu mbapeze manje aenda afika mwadidi same problema ine nkabili cha kulonga kune mabale mbaifambe basa ate kufikira kunja kwa echa same problema ine munganibvunza mbuya kwata kinyo na mbuya sezi ndalimira ndiri pano
2: mwemu ndi mumwene kulongera kuti panafunana anthu kufunana kwa anthu satomera kufunana mudidi mpaka munyatwa na kuti ubale ulipepo ndi thangwe kukhumbatirana kuzapukusirana misozi pepi ndi pepi safunika nkhabi kulekeriana kuti wa unapidziwa ndipo yafamba tani tai tai tai Mulungu ndiye anapidziwa
0: kurisi kuti niwe pindu kuti anthu azikutepa nawo nasonda kudziwisani
2: ndimo
0: umwanzanga pa ntokozi
2: ndimo
0: niwe kuti anthu abwere kudza kuweza ndi chinthu ndi ati anthu asonga ti ndi nyama ya kazi ineyi yabwerera
2: ndimo mwene
0: kulise kuti abale mbaliki kunetseka tayi so ndakubviza lini kwa umwanzanga pa ntokozi
2: takuta takuta pastori
0: amene
2: makolokoto ife tiri pano mwadiya tikuchapa imwe ninga ndi mu mankhoswe athu ninga ndimwe athu kakamwe anyakutilanga khalani na kutipurutana munadodomesefe munakhonadodomesefe toera kuti mukwanise kutidzongola
0: ndakuta
2: ndakuta
1: kuta mfundisi
2: aha
0: Pitrisanango panango befuna kulonga bode.
1: Khabe.
2: Khabe.
1: Pitrisana kuva basa radio mpaka kumapeto.
0: Tabane mudi aphale mutende ntunda kwa zambezi.
1: Aha.
2: Takuta mfundisi.
0: Takuta takuta.
2: Aha.
1: Takuta.
0: Mbika donse ni makundu mana ya bale.
2: Aha.
0: Matende.
1: Bye bye.
2: Takuta.

Anise kumutsana hapa na adversary ya radio tai utswaira tando pangono na kuimba kupangisa kuti Arsenal intando na maseseto ninga makamaka nyimbo zvachisena tai machibese adidi adversary ara.

Umena vesere radio tingaenda kumunda tina malisa ucherengi inango pontho nkhondo tai kuti isafunika muomboli muomboli ndikada munthu pachacheka tiwera kuti akwanise kukunda kungonjesa makamaka pa umbirimi wa njala basi yene kubulukira kuna msoka makamaka pa dondo ati basieni njala inati ingonjeswe tingaenda kumunda hapo ningatalonga tati tikusaka nzeru penu kuchita mbamvu tuwela kutipanise kufika pachisa cha Vila Masani penda kakwata pa mbuya Lorenzo Mekingano tuwela kutipanise bwera zalonga pindi ya kota tirikuona kuti piri kuchimwa ife kunzesa mbuya Lawrence Mekingano hapo na ipi fet na tulimiri ngabe na tipitirize mpaka pa chisa pa chamunyava kwenda kakwata pa makamaka kuna koordinadori wa programa ya kucheza pantokozi mbuya Adamu tuwela kuti abwere za siye mafala pangono ndipaseni pindi bozi basi ya nzidze.

0: you don't see me, not from your part. Nampang was an angle of the vision Masquan of the Tuparisa, Zapai, Pastori, Kuting Nkwenyao, Manera de Pilongao, Yafika Kumarifa don't see me, but there's a Pantopos, and Kumba Tiroatu. Chiriruchatu, Inga Tivunza kuti Safuni Katai kuti paoneke anthu maningi mbaenda kweku, tatidziwa kuti ndi mwana wakubwerera. Naonga kuti Mulungu achite kufuna kwake, Mulungu atsogolere, Mulungu apate mkono, Mulungu ati pali pa dabuluseye, akwanise kupadzadzisa, nangu sikafuna kuti pakhale pa konsa dai. Natepa Mulungu anaona mphamvu pati adzadzisepo. Iye tibulusa na pidziwa kusafanyira kontho mbakuoneka pinango. Pai pastori lekani tsukwala tipatidziwa kuti ingafika midzidzi linganai kusadzakhala pinango manungu adafewa. Manjife tine anseenekeza pantokoze na imwembo kweko kusabasa. Tinaphatana mikono, tinakhankumbatira kuti pai watu pastori. Atanzai munafala ya Yesu. Kwenda kuna mbumba ya sene na tivesira nzizuno. Grupu cheza pantokosi. Mbende sogoro na basa. Ale anapita ambo pa cheza pantokosi. Tafijua kutili nsiku ya dzuli kakala nsiku ya daponya mfuti kutitani tiwane ntendere. Iendeni mbati kulonga mafaranea silonge mboka yatu. Kuna anango atapizo kutasa tendera turerere ikuzadzama afamija kumi na ashana. Tiziweni kuti antinanza tumbu kunja huku asafuna piche pacheza pantokosi. Ife programa ya kucheza pantokosi ngabi usankulu sanangu anta nganyarefiri kuti ngabi nja ali basi alipanso kucheza pantokosi mba andu anseni ule anafuna pata foni yache mbaligari pa radio Mosambiki anapita pa kucheza pantokosi. So ife nampoti kutiti fitikati ili tekenene tikalipepo 20 minuti mbatilonga mpangwa zatu yeye makane tane talonga mboka temala talonga nsiku ipi isi ya lero idapita zuri nsiku ya forza za armada na ntizono mbatilangisa bali hatu aishano atandatu na hali ansena natidziwa pada saa lawa tinapijua sumana sumakuza ilipo pondo sabudi nafika ntizono ansena tinapita cheza pantokosi. Ndiyo fala inaine, kuna habari anga nsene alipacheza pantokozi, ikalifiksive, tipendete ndisagolo na fala. Inangu pida sala, pena muna mvunzo, njiri pronto.
1: Ine ngabi, penu mbuya patako?
2: Wa, ngabi mvunzo, nangu pia makamaka, pika funa kutitifi ndipepi, ifitafa pensene, habari ya kucheza pantokozi, naifembu kunombu tonsenta makupiva ngabi pinangu so pinafunika ndimu naifipanu tonseni tendi mapetu maprogramatu
0: makulokoto
2: imu nakutindimu nakutimu ndimu mkumbi zatu imu muna salanduli fimitenda pasoguru tuera kuti kwa pa mabira zangwendula tsanga huku tani mbaumpa para kuti tuera kuti mudi
0: mabira na asaziwa tanga ngabi nensa di anakona kosa ndi ale anakuti waa angaenda ngwendira tuta ikanjira anangata ikanjira za takrupira
2: takuta
0: bai pae serge takuta maningi
1: takuta mbuya kordonador salamu
0: habari ya ngambo ya wadose wambu na kota tisepizio kuna halipo habari ya nango mjizi ninganao na kusewa na kota halipo ya nango wada bulusa mwezi wa julio mpaka na liru agosto setembro tunakunza tipenda mwotubru anango ni ya kufezira duzi pa kota tayo.

0: pisakuza nsolo na thangu tinga dzama ungana mbitika pa bodzi pene pisachemera madzina ngana achita mwakuti ngana ita iwe usadza sa na nsolo kulu teka teka ka pepiri pisapasa manyadzo pakujambu dzidzo kudyo
1: manyadzo ngabe mbrikanango ngusowa manje ule anacho mbukwanisa gulusi adasowa ise ngabika kamiza mundu machiripo pepe chinabwera kuta mangwana ichi tisapidziwa kuti mangwana kuna mangwana
0: mona tu
1: mangwana tafuna tipedzane mangwana panangu tikakhala ngabe yokuipatai tingaona udidi tafuna mbu tisake udidi yathu tendaa ninga pelongwa tisafuna makamizi eti tisafuna mafoya tisafuna chapeo ikore ife tikukhala trazade nakota nkhabe eno tikweneyi ingafika ungadzagumana nzako akuvala foya yake tingasowa kamizi eti mbetigula mafoya tinabvala mseme kazi na mamwe na mafoya mbuu ulembo anakwanisa kwataka mifoya yake mbachita kamiza anachita kamiza
0: anachita mbu kamiza
1: kora iwe mbo mbali yangu dokunda bulusi unausirire
2: unasirire
1: unakazi na mamwe na mwacheza pandukoza na mafoya mbuu iwe foya yako nkabu mkiona ya sasa aingipa takulonga ife takomera maningi na inembo ndirufemba takuta mafona ndizi lepitirosema pitipiti nyumba mpepo ino
2: kuta
1: andi mbumba ya sene rudoeseta zinanga njeneyo koka adamu semselmana hivi tende nisogulo mba tika basa ikeza pamtoko takuta
0: takuta sio koordinatore sadzo kuti mungabi gona muli chete na kutowera kuti mukurushiri mabasa atosene anafune kuti titanga ndikuno
1: ndakakuta sakuta sabizwa ingafika msiku ya sabudu wa ni anaonga zungu 24 ora kufukuza ronda uliba ronda takuta tendene sagoro na basa
2: salamu madidi
0: takuta pastor ale makamaka sekuru anadori
1: Obrigado,
0: Dati. Buya sezo.
1: Unadiliki sila mbumba ya sene foifo janga kabizeka ndi chifuwa china ene.
0: Waa, na utekuteko shtima tani, tavati mwemu mwakomoka mbu seguransa tani, tani.
1: Mafumbi mwemu pai.
0: Andi.
1: Shtima ndi shtima. Unadiliki sila mbumba, mdanga foze nene tani.
0: Takuta, takuta. Mashpili kuveka, ili kuveka, ili kuveka dungu.
3: Musisiriyo ningapa munachita walala Musisiriyo ningapa munachita walala Musisiriyo vizitidunja na mwari walala Musisiriyo ntimbali mbangwa na mwari walala Musisiriyo kurupe denja na mwari walala Musisiriyo Musisiriyo ningapa munachita walala Musisiriyo ningapa munachita walala

0: Burani kumwaza mwafika machibesa didi.
1: Machibesa didi mbo patati.
0: Aha. Na muna kula kukalamu kakuja moto awa. Maona muna kula awa. Mbuya, zina na chisa chilolongeremwe?
1: Mbuya ini ndi Marcus Raposo, ndi kuyongere kono kumashikarenya matibesa ingano.
2: Marcus Raposo?
1: Inacio Raposo.
0: Inacio Raposo. Aha. Muli kumanga masikarenya?
1: Ndi mumweni kumanga masikarenya.
0: Aha. Kapu mapetra semana dzulo mwapita tani, ikalina kuti ni nsiku ya ufulu na ntendere. Aha, maonero anu, penu ndikufuna kwa mbuya o penu ndia ila nyamalu na kutimakaliru atu ampisa tisa zondana aguliranji makarumata atu, achitiranji nchinu, alimiranji mindache mipunga, mbititani mbitimpeni soneka makaliru pepi
1: ndumumene abu samasaka makume na maseri mandruzi mkuma.
0: Aha, chitasowa satolera mbitimpeni tijipaseti mudia. Msachitika kapu, maunero anu ndi api hapo?
1: Ndi anyamalu, waipire wa basa kachita hii.
0: Natangwa kachemiro mambu?
1: Ndi umweni, waidi mwanono.
0: Mwanono wabali wapo anu anakaradi mambu na uyo?
1: Mkwona basi, yae. Mwani pepa lipo wa muna kuwa kuwa wale, yurepa mambu.
0: Aha, ndi maonero anu mbane wapiwa na tangwi ndi ala nyamalo akanzonda na mabasa kapatai. Aha. Kapo, pana mfunzu zinangu ziripano tangwe nsikwe dzulu sikuti kugopa tai na we kugopa tiri kufunzisana ne kutuwa zamangira tuchibu kakamwe ko
2: Ningambuya sapa sapa.
0: Ningambuya sapa sapa. Tazamfa nu. Mbuya Sergio.
2: Aha, mbuya Inacio.
0: Apa senya munakulu.
1: Mbuya Sergio.
2: Ah, ife tisafuna tidziwe apa na kuti piaka pionsene ngakwana ntsiku makumawiri na zishanu za ndanda ya nyenzi. Dzikwatine Mosambiki kusachitwa ntsembe mpigua. Hapo ife chinafrefe kutitiziwe nja kuti kodi chiguo chinachitwa nsembe zezi sechemerwa tani.
1: Chiguo ina nsembe ne. Nsembe neyo. Kuhongira kutoma kwa jangundu. Hili no sento. Zinzinho de setembro de 1964.

0: gogona.
1: Tiri kusaka dziwa ntsogoleri wa kutoma ada tsogolera masocha mwakumala kuwina ntendere dzikwatino Mosambiki. Tikulonga ministro wa defesa.
0: Ministro o de defesa.
1: Wa kutoma damala kuwina dzikwino Mosambiki ntendere.
0: Nada zona, semana de gona be kunye batalha, inika kubizwa bebe so. Longa verdade muito boa, na qual vai vir de kunye pa kono sipe kunye batalha.
2: Pepe de pina funika, pepe de pina funika.
0: Na qual vai vir de kunye pa kono nambone be kunye.
2: Na we tawa pondo ngapichimana tawa, tai.
1: Takuta takuta. Hapo mbuye Eduardo.
0: Mbuye.
1: Mwakufa kwa mbuye Yesu Kristu, mbani hapa, adakapa sogolo ga. Ndi majuda kumuida na tangwe kuti akachita mbiri pa dzikwino ya pansi. Peno ndi munalongera anthu kuti ndi babache adantuma tura kuti abwere kafu.
0: Naka babache antuma anakapata mabasa. So iye pakwenda kukwana kapata, anda sati kukwana kapata basa tayi, rapete ingereza, Yesu Kristu, alonga tepa, alipa na bwera mbalongo ngapa.
1: Jesus,
0: Ndipo.
1: Kakuta, muna zaafo kusokolo kwa ndima kakuta mwawina penu mwagba.
0: Brigade.
1: Apo tipangene hapa pindi ya kumawa basumana kutulero msabudu nzi kwa zuri chana. Yabanda mangwana ilimingu, njira zano bukirelero mpaka mangwana zati kazi.
0: Lero msabudu?
1: Mhum.
0: Njira petukutanda ya temu?
1: Mhum.
0: Purumene nda kuna ima?
1: Takuta, takuta.
2: Kuta, takuta. Takuta. Mwapiona radio na mbumba mbumba na radio.
0: Ndi mwana wa kuradi Mosambiki ni bano.
2: Ah ndiye.
0: Aha. Nenda kuna natena kuna nkazanga. Sisia Estefane. Nenda kuna anatenanga. João, Eduardo, Irina, Mai, Paizinho. Eba, kuma kwa sene semana mwene kwa nidewele. Na maestramu pae nye maceta. Amuni mchira munu, so tafuna soka watu ushu wa nyamatanda munu, tafuna uende kusugona kusugona poli usokatu wa nyamatanda, nyamatanda, nyukufa ukufa, sangwani.
1: Mhmm, hapo...
0: Nisofa kunu wa nyamatanda, nyukufa jape wa chinjwa chinjwa, na makupiva ya lero, nata juro, na makupiva zene, tuta nsofa ma chinjwa chinjwa, vensileni chaya, atenda kadimirato maningi, atenda kwa namu, tirita kusubwala maningi kwa ilibamu. Kunga pia chini tangwanji, kutepi nye matala netu kuonga maningi, tangwanji. Nekote kutikusi kutisangula, lero, kunga ifu nisanatea nanu. Nambora kina jie mani nisee longa muradu tae, manjiku nisanatea nanu, nambora kutuwa lani tae. Kuna manu mingu teba sabizio, manu mingu, sabizio manu mingu nye matanda na manu zee mwato kwezo wa shuruvu. Sabizio tezi, manu soko nambora kufa wano nye matanda tae.
1: Takuta mbuya mwakoma nchiri la
0: Takuma nchiri Maison sokato nye matana safuna wende kusugona kusugoro na kuri pati chati ngayi wetai.
1: Aha mwakumalisa longani pondu zinano ya mumbu na kuru kuna vrema basa nyuma mpepo wa radio. Ba pinafuna imwe pinati pisasa nyiri na akadamu.
0: Zinipano Eduardo João Tenesi.
1: Mhmm.
0: Ziku wonga metira lomaku nyamatanda ne, ne nyamati mbapile nyamatanda pale unabwela kono kutushira, wetume mtushira lomaku.
1: Takuta mbuya Eduardo João Tenesi mbukira mtushira lomaku, pitrisana kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
0: Nina marisirambo kuna shamaranga na tumira Benjamin Sheik, nga mwana ngangamata, mzika maji venyo, mbunu metira, break. Bye. Bye.
1: Bye.
0: Bye. Bye. Bye.

Trinanziza po kwa na pubozi na wapindi makumanae na mafemba. Umaore chikwari nteno ove minutu. Chikalipa mutushira lomako. Mbatulonga makamaka hapa na mbuya Eduardo Jean Tenes. Chikalipa mutushira lomako.